Ia mai kuru nea ko te kena ko tui nana ko da na a tok ta o na siak tok ani da ani kai nega la ko ma tua ko te a tang o tiki ka piu le se kovi a sulu si dan o ko angu takoid a kagulid 1-17 yeah 1 year se kore ima haka na pame petana ka te ammalo 18 tamau 54 mod akagulid inu tukailu 55 umata anu tako ago anu itu tuinda penesala hausi akhtarak tuin nga tsingwe lang nengu at May 23 Nungwaut Lake ay may lang amat tako ato yami ula kopiga takawe want to tell you may lang ulak to tell you in ya ko e khala ko sa kata haro tara ka kya ilawla ko si dana James Smeard hawi ka hon nakachiyo ko apiri ko nakachila ko na tamanga si 867-979-7709 da ko tana tele mo na me a doctor chi chi a hat ju ti ge ni dana to sa ka sa pi ta kon Ah, elinere amatuero vitsa ma ko elinere hattaktuin. Ah, otsinak sao you know elinere amajui nu na botsela tisak bimot. Dai ma elinere la ngela no ita ko meke yuti unat sanot elinere vit elinere vitui na koronnon. Ah, da ko namangit o otsinningin elinere otikela tawit atat jangi ida pijare jangi kotsio. Pijare rasunata pigisimme yase. Dan pathway to adult secondary school day ya wok da ko gonu na wasila to wanganita bane khai I halu to siang me dan jolin utukea khawi ka na kasi o ke la ko matu ako chi da ko go o ke chamweli ne re la to May 31 mota ko kata te realin dunio simage hatta ko et amalo November 30 da ko uke anulakat pigera yak to edin nir na November 30 tata te realin tunisimasito ako tsimula ala uhala utenga 1-855-979-7277 una daw email una daw twitter makwaha chao yakun twitter kao siya kitsindak admit@sila.ca kao yikai kuna kasi tapal ala lo na ita kwa ilin nere biwhat na tuin yun na bun sila tu sa wimon kao yikai kuna kasi ila kumatang na kutsi kaya na ilin nere kay na kuna si ama piyara ita na kubiyo naluna saute ka yung mga piyolo di imay tumayo na piyara ko kwa ilin nere nga pa imay rin si saute ka ita ko din imbaka una teoto sa chamba yo no kwa kai pero ang wakto me da man no uksualo dai ma da ri o ungata ni akia ni ah ta kwa ba ni winga ra ta na di da kai ma ma wala ta yang itu kalau kesian itu ta je pa lo me le gal me uta no ma ko undalingin ta ba ni atok ta pa lo hatang ta ila kesian ni una ta tu sak ti sibu ta man no swalo ak hang ne nga kau ikai ko mat jo tiki jo yo ta ko no tak no tak ti no tak tit malunu na kiyo yunun awla chiwa tuin tamakuni nga tu sakta siku mayugaluan nuna wa miutanik April 20 piga talaw sama wa maunga September 7 da kwa akitu kiyang ningin na kau ikai sama kumami mata taman na pilwang waktu mekai da kwa kapamatikon makuni nga auta yunik kamat juti kiyo suno dana atakia hamako kau ikai wen dana Greg Belanger kau ikiap di gikundang biye kano di utang mga tukasit siya kumatua kapi uksualo ta hatak tunu pilwang wakta me 867-975-5449 motu kala kunakosi dana
Kasaktaw ka lang yung maring. Una taktohan ka nila sa ulitawa ni. Akit din ni. Amatow ko. Una kaya ataktot sa ulitaw. Tapi ka nakangatayo ko may kisunik ko. Ukalaw di kakto kasi may man. Ukalaw may atuin na ulit siko. Yukasin may manila. Pilwang watamita ko. Anak wala hataktunot. Tuk ang nektok, tana tuk tahu nak sinyak tunglak, tana kuaku kanatuin na apik kumatua kutsi, walaupun ayaw kumatang na kutsi, kangata yukum medilusi, taman na atanat alami atuk yudiri yangin nalunak simatak poin, tana kinakuna Dio Gracia. Chualamani mi wong itoting Charmaine dan 867-975-5712 kala ko na kasi ano dan na ito ko sige ako matuhot siya o kala ko tika chwala siya ni kain na ito di siya kataka siya magkawa siya na nga sige nga chapalo siya may mata o kala ko tika na pilo ang wakta mi. Well, here's a nice, interesting public service announcement for people over in Kimmirt. It is called Sinaliak, and I'll give you an interpretation, translation of it. It's called Flow Edge Hunting Trip for Kimmirt Youth. They're looking for youth aged 12 to 18 years of age. And if you would like to spend the day at the Flow Edge with local elders and guides, and gun safety will be taught while you are at the Flow Edge, enjoying the scenery. And we live on the main, we are sea-bearing people. So snack and food will be provided, and also the transportation if you would like to join the Sinaliak Kimmirt Flow Edge trip for Kimmirt youth age 12 to 18. So the number to call would be David YOOK at ilisaksinak.ca. You could also give him a phone call as to if you want to go along. That's 8679-797-709. So that's educated. And the safety precaution area is always needed with the gun safety. So that might be the most educational trip that you could have, even on a trip like today from a community to the Flow Edge. And if you are just arriving, maybe you saw the Flow Edge. I wonder if you could talk about it, how far it is from Halloween. So also, there's a new medical travel phone at the Iqaluit Airport. So just a reminder, they can direct you as to where you could actually use the phone up over at the airport here in Iqaluit. Usually, tungwanak na pakuluit ako, hangatayo ko mi pagto nila. So there's also an art contest just before the music comes on, and also the regional news, which will be utak ininutito halunatidut. So, unaking ulapang kainda live, pero ang wakta oktapanit ka o CBC, kunakanaya at saning pitakakay matnalunas si Mabuit, dahan na. Ilo kasi wako nakbigay yung nasi akhatak na si ininiyari si si Ohano akhatak kaya tamangak si wala kayo makay una makuha kanoy kaya kasi mga mga ata ikanayak bigalaya si tungwa bihang may mata imay lang abotit ukunin nga ka makata lang abotit nalo na si malakit yun so dahan na kawigay ako matuwa ko si pitakalaya kata na kan. So, how you make a run here? Because Nippy woman, not a guy that say, Ilo, go my door, what's 979-6151. Hello, name, could send it.
And I saw her some tune, and Toby's just getting ready to make sure you're informed with the regional news. Let's have some music.

Ullukkut tungasukitti tausunni. Tussaksau kau tekitillukut amauna CBC ukiuktaktuuna rauta kaffingattikut ikarungni. Ukaktiu yunga Karen pikuyak. Haqiksui yigillukut sabaukatukkak ammarunakittei jivut taamikakkak. Ullumi pingayuat tupiktuut May 13, 2026. Tusak sa unang tutu ulumi o ko ang vo ang naita ko akve ang mio abriyaw ro si mga mata ikayon ng mga ang nisuksi ng mod ang nisukluni pekko sila dami ang nisuksi ng mid piligyo karok tilugo Ikayo kuyoro sa mga mata. Akiyo mavik takwa apagiyo lutik. Tusakfigin ak tavutana kanuing itiak kasung ng mot biligiyo katagtok. Kisi anilidana takiluang ning anod makuilak kangani ang ma. Sevulli tusaksarulluni kingarnit pevallia yurigiyinga pevallia yurigillautillugu uigunganillikkannernerluni sinnaksauti toqarmit nilliayoqarnermiyoq mittimatalingmiutarmit mittimatalingmiumiila unikkaartoqartillugu annori jernermit qanusanayoqtturummagat terusatillugu Unikar tillugu tusane aklutigu ammaru tusarnaa pagluta. Nillirtittingin nittinni pikiarutaqarniaratta tusarnaa rorluta. Nillirtittigiarniarpugu.

0: Innejt, apersukta ju nasilomata. Är ni succé ni uppmixanot? Är ni succé jutteokattaroktut? Kanoatoktaokattaromangat. Ammatu nunaringnot. Tamanna. Ika juta on nasukluni. Akkiumavik. Takwa apersukun nasilomata. Angnanit. Singe unit varuni ilni sarni kunite kanok aturong mga angita. Lidia muk una Lidia muk yognik dana. Kanuingitea turigimo kanuingitea namot dukimok titi yuyok takunanga akiumavikunit ukakatakakuna sila umat tobi utangmit. Tusara lavo dana uigo kangna makau yamanya puse
1: inuite ko hinge pig ba pig duge nu tak khayot balo banu tak pat ak katirin nam met holo ye kanang met kanunu tak te khaya ka nga balo bahinga yo kanu ke khay pero chara yak mga amma dana kyum vik pilega ngu blune katte katte kak tagne makuktunik ni hinga yonit okakate kali ajigin ni mi pitakak man ake magde pilirage yagale wellness munak toyo kat ake kwe kat taksuta katte katte ang ni hinga yon ubal ni am makiti yon ubalon ni innang ni okakate gitaw yak suta hunan tiwale utaw gayak mga okan la taw yak tu ilin na ko tigil ilin nyak khong nang milo ne ilin na pa le asuti ubasne iga yo hin nang mit ni kulero nang mit lo ni ajigin ito ni pival la taw ga yak tu ni ubago mini amma kini ke kat cha nang mit kanu ni ke pival la taw manga ni nang din akit yu mat hona me akikang mata akikang yu mata akitu yu akitu lualak ni nanyo ta ko ni ki pival de rota utor lo tuk to ano ab gorlo go kanu pival uta ya ma hon mo atoga ya ma su ajigi takhang ni ma hayo hayo le lo ni ajigi takhang ni ma amma je ti tale ron na flotik o yo le ron na flotik una ta so ilu like ilu ka pat atoga ya ma ajigi ni to mo kwa le lo ni kwa to lu to lo a lo ni ilin na ku che ban le hok tu gut hinga yum ni lo ni lo ni nu tak ta tak ra ni ni ko ni tak to ilin na ku chi tak tu gut a hin ajigi ni to ga lu i ta ma kan ni ga lu i
0: kanok o ka jo kat tak pi si ang na ni ang ni sung nang mi unik ka rangan
1: Onika hok to go kano piga karluta in na vot kano peanila mga tali tau to gya fluta hongo tau to ko la fluta idlo met ilang inutak ta sang nikut tupeng met ilang inutak ta sang nikut ito akari kalaw ito na yang wa kalaw ito ilagi takwa akit ko italaw to honat kanu pigyang nang mit nutarata nang menya ni riyau cha tak suti uni ka pan le la suta amman tau tu ge la suta eight sama 90s kanu le nutarata yu la manga ta uni ka pan le suta ke ka ke ka tak ni suta au la sang ni ku ga ta ku gyu amun nutarata ga to suta nutarabu ke mak suti go oi go ke mak suti go ku gyu amun ni na bu our elders to call your chairman the law matali kanunu ta ta ga manga angna irea la pangneng ni putit khaya wang neng ni putit ka yu he kona go nu thina unika yu law mat kanun ta ta ga khang nang me kanu it pigi ni anak manga horlo anak ho hung ya nak mat ani wa nak mat it pigi ni putit na ni pigi ang na pok ubalu ni tunu ni kyang pok it pigi lang nak pai ka kuninga ka lu ilin na kwan le hok tu gut amma ang na tu ha ban le tu ha su ki gut unika tu kanu ipi la mangang men tinna ang tutuha ko tu yu ahini ni tuha ka ya yu kanu taka ta hang nang men amma dunia koblu git mak ku tu kan yang no kanu kayu men ilin na ko yu ka mangago ino ipe ko hingi kanu tu la mangata li amma kanu tu la mangata man na ulit to ko lu pin na yak tu yak tu au laka tekak talak mataliki he ni li tuha tuhak taksumi ai him mahwa ang imin mai ang itu tarang ini ke mai huang itu tak ko pidju tigi blugi iling na kan dia su iling na ko tigi wan dia ya but piune khau hu ge dak pagale in nak karlo ni tara ta chine ni ini ya ki chi la ta mi ti karlo ni so ang ne khau hu ge dak ta ga ang nak hukangan yu lang ni man ani ti chiwala ga ngami nutak utarar ko baka yu ba yang wanu banuk ka nuk ka ko yen la kuk mata ta banu ta la ani wa la ke nyak to ani wa cha me to ta ba nuk ka ga ti lek sun yu ta na lo ang nak ho lo hi bo ka de to ma de to ka sun ne i ma lo lek lo ne nuk ka sun ne nuk ka la nuk ka ti pa ho lo i ma nga ni i mi lek ma au lakhi malwa ko tigi hogta le imani utakala imek matu balu ba anak ma iluani na ngani au lakhi makata lo alak lo ni hoglo utakala ani na yalau to kanui na yalau ngito a tun lo ni teka ni ani bika ni ani wala tilugo o kautiyaw talaw kapta ikping utakakta na kawite maikpigilero ni aniti tuluak pat push aniti tuluak lang doni nataka aniwa lang kami man na ulit to in nang ni nataka ta takti chini ilin na ti chi kailik pat piyo ni kahu yaga o government ukwa piko yangin o kaktang mata aw lang lo dikihe ni honglo aw na to alak milo ni yuta ka buki manak milo gi ako ni ilin na alak milo ta o ka tako a box o kalim agat ni o kalim agat lo ta ubago inuk tigo tau tuk lo ta ili chi hogap ta tau tuk meak lo ta u tokan lea lo tigo ayakon ni hogap ta inuk tigo tan takujaw kan ni kuyaga inna bu ukan lak ukan lak lak ta hong mata unik kaga kaka hong mata tu hablo gi piu lak to kobe anak to ili chiba ne anak to inna bu pigita pero ti chi chak na lak to man na lak to tamani gun na pu gut inna bu our elders pe ani guti lak matu gut
2: te ma kanga kanwa ruk li ilaw katawri rauk pita kuning nga pilagari yaw yun eh.
1: Kaya ko yaw lao kin magama pilagari ta magama ake magbingmit. Apekoklo nga huna liri yun na agama kanu pinagama huna ni nuichi ko yung mga ta nuichi ko ak mata nutak ta pang nipunit yun ni ta kung ilagan ni ani chilaw kung mayong ta ko ni ta ka ano yung isulit ta ta ni ko giblogit magong ni tiwalaw kung ang mo ta kaya yata kan ni ano na maokaw jo tang ni ko ni tiwot tang ni ko gigat ni ta ka tiwak ni ang nagubit ilagiyak ni yung kao niya po. Ano ang nagatiwang ni kung at hitamanit ama, hitamata ko at tiwangin na usuta at jihin ito ni tigotang ni gusto ni 4 years apart. Hitaman kiyo kaya ni ka ang ano ang nagatiwang ni kung dumi. Kaya nili ano ang maoka nitakta ni kung kalos ni ano ang nagailin niya ni kung ilim chi man ni kung itam ni man taklo gud ilagin ng mi ilakat siya ng mi nagligo hong ng mi ana naga ukaw gud siya may yula man ilag yula sunigo ilag anak man Mundatuin nango ilanganak po inerlo ni ilanganak unika tangi ukakta tangi tigut talaw kung magakit inut ino katakat share na ni kanu ilaw sa ugalo ako bit akiliyak sa iligit sa ako ugalo ukaw yung ukaw hingi tigut talilaw kung magakit ikayong awa song ang nani ako ko tulo ni ikayong tao yagali lo ni pivan le ilaw kung magakit na ako magbit Pagjigingit yun ito yung makakawang pitakakman. Makaitela ko, yung hantis lahat ko, tayo mabluti, makaitaksuti, tinayokaitaksuti ilang ilan ikot, uy gawang nun, nakikakailing nun, mana, ilinya pa ego, iyak ni, piwan liagat ka, inan, ukaw hingit, tigo niya kautakat ki, ukaw hingit, tigug mati, Tuha hua hok taka tigo ban lego tigo yaka taka kwa ine ina tigo la taka ki tigo kanya kwa sa gunui kanya kwa hap ki tana pigya ko tigo yagut tama.
2: Tema pinaswa ko si rock to me wanna pig me lao gasi taka inuit ilni suksigit katimatidugi kanok kanok li utjo ko surok pi kanok lu ilinne kan ni lok pin
1: sa vanetil tuta o kan laktau ya lok mata ajigi mitut inne o kan laktil lu git inna yui o kan rat doktau ko ti la rat ko unik kartu kanok muta ta mermit pi yula mangata Tak nanti gua lagi salah juga. Tiga kena gua tiga gua tak kah. Inai upi gua hulang tu ngah. Inai unikah tu kan? Pijulang mengami. Cepat yang meeting lagi belum ni iglu meeting lagi. Unikah tu kan untuk tak terlalu mengatai. Kui tak kan untuk tak si terlalu mengatai. Uinga tema belum ni. Mana ulat tu? Hulu kita kang itu, mana takang itu tuh ayu yak tau itu, angkat itu, utarat kayu itu, utarat kayu. Innan bukan langinga ini cibu tiga lauk taka, cibu kan nerwa lauk taka, atuk tau itu tiga lata lauk taka. Tau tulip nyusung akanu, tiangik tau mangame nyekak cicu uinga, pihu. Pihuk tak suci ukarak tu telang tunggu unat nule yang tak sama makai kuih blutik. Tana atau tahu diri lau tak? Pihak kan buti diri gua lau tak tana. Takukannya kuyak kan inau yut unikah tu tak jauh tak mereka. Atau tahu buti diri lau tak? Kita kaya kang itu na yang wa kang itu huna kang itu. Inwe pe kohingit ta batwa atok tangit. Halumati chiyot, ayung itut yulang ta. Upinak lay, upinak to, waa, piyo.
2: De ma piyuso timi sanagang mot nivinga yun naktumi naksaraw migavi tana miksugak. Tana kanoy lingava kanoglu akuniu tigi yu miksurok si mabiyo.
1: Ako, nakuwa lao kima yaka ikayok takaklo nga pilirikatin ni. At tayo nga hivulat pa nakuwa lao kima yaka inuete kuhingi kanog tuwak pala yaka unika pagayo ayok hamalo ni unika tangin ni. Ikaw mablunga, nagkukalaya nila kima yung nga, kaya nahibulat pa, kano, inuwi, nitakak sa talaw mga may, huna ni ati talaw mga may, pinaitik ilaw nga ho, holo, kaya kani, nagkungwa, bigiya kani, anaklo, angutilo, kana, kaya mablunga, inay, kano, kaya mawulaw mga ta, ukaw juyulo, inay, kaya yunit, Tukar kaitan nama, udah lama ni ni kini hunan nikegiya ulullar tuni utaga kayumo atur nerlone nikekatcherne mit ayu loa emma nikegak ajigit mituni pitakapok atur latar talau magulle atur tikari sutitakwa angnamo atur toy me nikeche ayula matate ibongo takapron tikingo takaklone utaga ta halumaj haluman lagi talau matandi ko tuktu amingan belum bakiyut o belum bata rabbit muna to yu ni aji ni kita bila mat mat akichuti am matam na takatina takata ne kungo lau kima yabo lau dakata ni ku dakata tam ni ku holo 80s 90s unu ni kita kablo ni teka ni aji ni kita kapo in dako in nago unika tangi tigo bande talawa tigo o kau heri yau yung ta kango kan pivan le nere yangan ni au lakak lo tiko lo da kubyo amo adi kini hongo takak lo ni adi kini tangani nakongo kak lo ni nakongo adi kini kini blumeo in nago tiko hini amma ma nao lakto ongo cell phone saklerat data ko kaluti ala pitakalek suni atok tulo ala suti amma pitak ni kau yu lo ala suti insakta ang na mga angutang mga unika tulo ala suti at jiging ito ni teka ni pitak kan suni manaw leto kanu pitak mga may amma temat na kungwa ga eka ni pitakala bu ajigi ni tunyak yuti ni atok tau bat tuni mana huli atok luar tu ni kegi jauh yu luar tu ti anu wari jauh yu luar tu ti atul lata tarap tigo ni yuti ni pingwa hui tunggap ta ni reyak kau yu luar pe yu le tolo kalu kangwa suni nak cingwa kaksuni tuk tu takaksuni ajigi ni tuni tay kanina ko tingwa ni pitakaklo ni amma uyarang wa kaklo ni inung wa kaklo ni manni wa kaklo ni tamna idinya ko tigila ko tigo ibu mata ko ta banya ko ma bengi idinya ko chili law ko magmal kanu tu ke kha manga ta inna me unika to kanal ko magmal uyarang ko tigilo wa ko kunu uyarang tamna tu ke kha man thonglo hitiyo mutaga hitiyo wa jalang ito kanu ileo tao ni nganu pero kay ko tiya hitiyo lo agata ono ayok to kyo pilang ito ti tiya ileo tao lo alakat hitik tinyang mat ang maman ni takak po te kani na man ni hoglo mea nere yao yo kanu ili yao te li yo Huti tau teli yok ka ha hai tok ni blek liu pa kelek menilu huyau teli ni huyau teli yu gunnak tau teli blum ni. Tia edi chiu lu agat ka ni tagap ti ni amma inung ngong ni taam na tuki hak tok anu perok hak tau chia tok ak kogong nak tu galo akpat ak kogong nangit wak ilin ak chiu ban lea yu. Tako ajigi ni tini te kani pitaka kana rebo ajigi ami ho ni na ko wakta suta unika ka unika ko ti wale tu ti go pes ko ta ke ko wi la ke ko li la khin magata ta ko ya ko blu go kanu inu e pe ko hini ki u la manga ta inna bo inna ni o ka he ka wa ni ko ma Lingga kita latar kemarak kutam na upigigat ki inna yo. Aku kui cem ayu lau mata inna bu. Ajigi ni tu ni tema pita kapo. Tengka ni kong alau tini. Unika tau yuni tigo hivan dia sudah.

0: tu tiu tiu ili chiwa mata tiu hichai na hu mata ili pika nyawa na kuni ajigini mata ubago inu tiu ili chi yulu agakta tau tu miku tau tu gluta pivande aluta tamna ajigini mago inuk tigut kabluna de okalima gakko okalima sutti linya valle sutti ubagulli inuk tigut okalima ngin wa to gatta tau tu gluta lit pigwa ho gatta tu haluta tu halugo tau tu glugo danna inna vo tema pita kalak pat honglo una kalakta danna taku yau latarlo ni nuna vo ngulagat kango binna yalang na rapta inuk tigun. Niroa hok pugut tema upiri yakalak suta niroa hok kayo na rapta inuk tigun. Niroa hok tugut nungi kayo hiti chinyar tumit tema li okap tulua punga nuna vut kala rapta ulo ma rapta uyu ya rapta. Tuha ya uyu ya nikna akong nagtumuhog lo pituin na lagap ta. Tuhayaw ng yuya ko gutigilak ta bu. Tikip pali ayo ta nga kablo na ano na ni pili vali ayo inuk tigot. Aw lang nga lag lo ta pita lagap ta. Tuhayaw yuya ng ito ta. Hun na tuin na akitok pali ayo. Nikilunit akitok to. Nikilutibot. Wataw lag to. Tapi pihak kaki gaya lau tahu ni kekacian ni, ini ni kekacian ni ni. Anu aga yul lau tahu, anu aga yul takul. Ok tu tu anu lau tu. Una tuin nak hong lo, aku cepat dia yok. Aku hong malingin nak tu ya kata ini tu tu haya yu yang itu ta. Aku tahu ya reali ini nau yut. Inuit to hak tau yare lit kanu it binyaning it. Itwa kigak hukapta, ukan lagyaka hukapta. Tuha yaw latare kalektut. Unipan, talutik. Unipan loa vihong mat innaw yut. Tuhak tau kun latare taka, nunavut mu. Nutahak ta ang nakta na pidyuti gibluho. Tuhak tau kun latare taka ang kanuntang kanu 9 months. Nangan ito. Nutahak tangi lukso ni akong nakto. Nutahak tak stranik so ni takay kirea kakaluak so ni orlo. Piyak hat nungung turta. Mit mamiraya kakaluak so ni inne aki kuy chaya na yu lang matamena ki chaya taklutik. Maan na ulit to kolo. Aula ka nga mi. Kawi hak tau guminangan ni. Kawi hak tau kakan utikit. Actually, 1 hour, 2 hours, can you talk to you? Hospital, we talk to you, and now we're in it. The Kuyao Lerami Arnak, you know, the Kuyao Leram, maybe 5 minutes, 3 minutes, the Kuyao running, but all, any erection. Tana, the Kuyao Lataku Leraku, interacting, you know, did you give Louis? Ta ya kalek ko tok nunavut mit ang natiju tigil lugu ta kan kanya ta kan niya huli ta tak tak niya tugu huli na lunang ito kami ng ukle at igdo horlo ami galek tok ake kuy gaya law tok nutaka mini crowded horlo ami ho juti gilo alek tani tam na igdo loa inukalo alisyo ako yaya ang ayok kare crowded holo ami hurang ng ano anya ng motikito at jigi paleng ito anya ng una tuwing na tako tako yaw na tako ilik takalitan na holo hukok tuk tao nilo ni inuk una ilate ay ito malak tao unir luta inuk tigot una ilate ay man una ami hurang ng ano takatang tang ng ano una pidyo tao ni yakali idlo kang iluang ng mit amigang tugot idlo ni. Nikit akit to pa leayot ilmik ring tutring pileriyu walu akit tukurlu angiluar ne anut akit tuyang ni luktut angu matin mitut angu tigayalaw tut nunavu parlerap ta horlu umarak ta omalihin naktugu inuktigu kaya au karuang itunga kihani takublugu tuhaklugu ii tumarak ta uyu yalaktugu inuktigu una tuin na akit tok panle ayu pinna yaun ne panle ayu tik pinna yaun ne na ak taw lak tu tu hak taw lo avi hak tu nu tarak ta bi ta pati un ek khaw na yak nu na gut pi ni malum ni khaw gun ne lo ni ang ak ko gun ne lo ni dak ta chang ne ak man ku kangang ni lo ni
1: Tema kisurimat anigok palerangmat sivumwaron naksiluta tako pilerare yasi kanuilingan erakpat katimarok tilusi tukisik kanilok tilusi.
0: Tema akikui horapta takke atok palerluguhun na nerjuti piyong mga ta tam na nikugak kay takwalu itakablum ni itakti na katikatikawa kanik punga in nangit unikakto lang ni itakaktar na tunik balun ni itakaktar ni kung kano pero kay chang nami unikapan lalo ta in na wot ukaring makapitibo tibo kanyawa kapitibo kano pero hingi ilaw mga tapiu yawa piu chang na ilaw mata ake ti matiaxlu dit ta ko ani innang ni takuk kan ne roak tu gut okan da kan ne koy yugo inne ake ti wa ti go makuk tu gut tu ne ko blugit ti go meang ne magu ti gut kan ne magu ilin ne ago ti kan ne magu ili ti kan ne roak tu gut ilin ne ago ti kan ne roak ta gut ta ko o ka wingi inne pe ngi ni ti ti kan ne roak tu ta man na lek to o ka ga yak punga Lokak tak mata ilin ni agan ini aku tit piunya kaum mat great twelve agan itu wit hal yang ni agan ilin ni akan yang ni agan itu kan ini piunya kaum buk dia ilulak mata terlekat pun jadi gitu gitu ya ni li okak tu luak punga Allah huang itu makut tu wit kemai huang itu inna nak nuta nuta kang meni tanah ilin niya ako tigit kan niya wak tabut in na bu ukaw hingin ukal lalaw kanit nible kan niya wak tigut passed on tunik kan niya wak tigut our young generation makunik kanu tunik kan niya wak tunik kan niya wak tigut ilin niya ako tigit niya magu tigut ban liya niya magi kanu inu ako hingin ilaw mga tali umatik kan niya wak tigut umatik kan niya wak tigut nuitik kan niya wak tigut upigi kat tigut in na bu nuit kan niya wak tabut kanu chang nang mo tiki pitalaw mangang me kanu ilagi chang nang met akyo manang met mitik kan na wak tu gut tana inya o tiki kan na wak tu inna it o kau hirilaw tangit tibu kan nil datara kitena inya o tiki kan na wak tara kuwe ako tunga inna takalaw matay kani katimanyak drang katimadgat katay kani innang ni Tuhat kan ni huwag tu nga kubaya na law tuk, iswa law tuk, at tuk tau ko tigil law tuk, at tuk tau ko tigil na ta law ako. Ang ayok ka, katay maugun niya, tut ikay ka ni law pagkakunit, ang ayok ka, makano pero kaya niya mit, kano ilagi siya niya mit, kano tuin na, unika ba law tangit, ikay ka ni law tat ka.
1: Kuyin na may lidia, apik ko tiksakakan na kong nera, maukaw siksakakan na pin.
0: Kuyan nami kubena ni bliya ti tawo na law kama i ho magin ni rew langa o ka chegin na kama ya ni li tuhak tawo wan la tak ah mati gut ni tak ta tak tut amma in ne upigi lugit ko kan la ta o kan la ko hi la ta tu ma tuhan la tuhai ku yakka in na u yut ko ta na yakka ta ku yak ta kan na ku yaka tamna ilin na ako, ilin na ako yung miluni inay o nikakita o takpata kuwean na kayak to. Ilit si Val ako tigigayak na nga. Uvanga inu bunga sablo nangong na ayo kama. Inu ete ko hingit nutakaw blunga pero katindunga inu inya kengin ninyakit nirik takindunga hakku jangit takatana. Hakku ni ayo taka. Ako jangitu katakoma iluga ni tema inuga ma tama. Umaktuin na pangye tayin na. So inna yut ukalak kalakulla ta ka makigya kan ya koyak ka piunit ka ka

0: tutta vi mik to sa si gi vosi ullo mi nokka leo 13 2026 motil logo a leo nga daniel lo a to sak sa langa si mi yok dai ma leo ullo mi overni to mi pi valle a si maionik to sak ti ta langa yok pi ta itu kallamut ammalo tana no ta ungi to lakto ni pili ang ulok si mayok 2009 motil logo inom marit awatakuno katingati tao tilawit o halok siya mata inuit hano pinitlo si mayuni piyo si hakwi hasubi niyo mga ata tako ilangit dahit sumani katingati lawit o halok si mayut to saksaw lang ayut tanyo sila siya palo lagi batamani kutuami
1: itang yato palo lumiyo yun. 10 degrees man ning ni la ko ta ga ma
0: of course ya hatta la na mi 10 degrees twin na wa lo ma
1: ta kan lo la vi lo no ko si pa lo me hai ko le sil ni dik ko ha wi sa kan tang yun na sa mu le ga yi nu na vi mi nu na che bu mi lo a to si ka ku to a pe mi nu sa ne wi la ga na ga ta mi ye go han ni li tu na ga hak sti lo nu sa anu kun ni a sti lo ta ka lo ni ki lo a kun ni ga ni 20 mitsung ni limik nilla suning alu -4 milanga ne tak sani kilo milo nubu yelanga ne rakta mi yok anu kun nia sutile utak kaulu nik yulu akuninga ni 20 mitsung ni limik nilla suning alu -5 milanga ne rakta yut umiyak milo nubu yelanga ne rakta mi yok khannili khanni palli alanga ne rakta ustilo unusa ulla golok tinago khanni gunne alanga ne rakta usti anu kun nia sutilo tak kaulu nik yulu akuninga ni 20 mitsung ni limik nilla suning alu -5 milanga ne tak inuk tu amillo nu bela ngana ta mi yok anu kilo tilo tak kaulu nik yulu akuninga ni 20 mitsung ni limik nilla suni haklo tilo -6 pobol ni tamillo akuli bi milo hanne gala pela ngana ta mi yok anu kun nia sutilo nik tu mik 20 mitsung ni limik nilla suning alo -7 ibu yuvi milo hanne gala pela ngana ta mi yok anu kun nia suni on niulo atwang niulo akuninga ni 30 mitsung ni limik nilla suni haklo tillo gok -6 sallo nillo hanne gala pela ngana ta mi yok nati kuba wallo silutik anu kun nia sutilo on niulo atwang niulo akuninga ni 30 mit 50 mutsung ni limik nilla suni haklo tillo gok -9 kayang siyami raklan lake milo hanni gala pelangan ka dami yok ana kon ne astillo adwak ni ulo on ni ulo akuninga ni 20 mit 40 mut so ngani limik nilla suni ngalo -6 milangan ka tak hwak ta milo no boya balo langan ka dami yok hanni hanni litu ne ga hak stilo onu sa ana kon ne astillo adwak ni to mik 20 mit so ngani limik nilla suni haklo tilo -4 kayang sumilo nubu yabalo lang ang nakakta may yagok. Kanili to'y nakayahak sa tilo. Ubalo ni suguyulak ta to'y nakayahak sa tilo gok. Ano kunya sa tilo? Wan niulo at wang niulo akun ni nga ni. 20 mit 40 mo't sungo nilimik. Nila sa nakakla tilo gok. -3. Ako pala milo nubu yabalo lang ang nakakta may yagok. Kanili kalalang ang nakakta sa tilo nusa. Kanili silo ti suguyulo tilo at o tsiko unusa pigya. Langan ng damayut. Ano kung niyas tilo? Wan niulo at wag niulo akong ninga ni 20 mit 40 mo't sungo nilimik. Nila suni haklo tilo gok, -2. Ta siyak milo, nubuya galalang ng damayok, nubuya liumilang ng damayos tilo hitagalagito akpat han ng kalapis silo dik. Han niyak stilo, suguyulo tilo at at sikut hitagalagito akpa unusa. Ano kung niyas tilo? Wan niulo at wag niulo akong ninga ni 20 mit 40 mo't sungo nilimik. Nila suni haklo tilo gok, -3. Tama ni likut jami, nubuya kalalangan ng aktami yugok, nubuya liumilang ng aktaus talo, unno sa, hanne kalapin lo talo, sugo yung kalapin lo talo go, at out sikut, ano kan niyas talo, uhan niulo at uang niulo akun ni ngani, 20 mitso ngon nilimik. Nila suni bulo gok, 0. Kayang sol jami lo, nubuya kalalang ng aktami yok, nubuya liumilang ng aktaus tilo hitikalagi itwak pat, han ni kalapi silutik. nilla suni haklutillugoq minus 1 avain lununatsiavummi nain mit hauptdeumillo allahililiumillanganeqtaamiyugoq anorunniastillu nikkidumik 20 misuungunilimmik anoringallo sakhinianeqtausunillo nikkiulu atuarniulu akkunningani 20 misuungunilimmik nilla suni haklutillugoq minus 4 ammalo postville makkubik regulet millo hanni Hannigilanganaktaumijoonnusa allahililiumisilutik anukunniastilu nikkitumik 30 mit 50 mut suungunilimmik sakhinianeqtausunlu anuringa nikkiulu atuarniulu akunningani 30 mit 50 mut suungunilimmik nillasuni haklutiluoq 0 takkotakkasilniatikko havisakaintangi nunavimmi nunatsiavummilu
0: na nakummi Daniel mannali atusarnija ita uianga siyugut Yupi aknai tok ingitilugu. Hoiti valle ajoalu tuinnaugamaa.

0: Dann haben wir gedacht, wir tun mal sie heute. Hei, sie können ja mal digital auf mir da. Nein, man sieht so, wie ich mir da. Sie sind ja die Gehäuse, die können dann ja doch sie schreiben, die Hauptbemolung der Unit. Hei, gut job, mein Hauptbot. Alle hier, die Lio Milak, die nicht da, die Lio Gut. Ano ko laksuin lo, sikin niyo lo ni, iyo lo ako ni nga ni, 20 miso nga nilimik. O ko ni haklo ti lo ok, plus 5. Sani kilo amelo nubo yabado lak niya ni kakta mi jiko ok, han nilito yung nagaya haksu ti lo. Ano ko laksu ti, sikin niyo lo ni, iyo lo ako ni nga ni, 30 meet 50 mut so nga nilimik. O ko ni haklo ti lo ok, plus 1. Umiyo amelo nubo yalak mi jiko ok, sikin niyo lo nubo yalak mi jiwit, han nilito yung nagaya haksu ti lo, hiti ka lagi dak. But ano ko laksuin lo, Sekin niolo ni giolo, aku ninga ni 20 mitso nga nilimbik. Nila suni haku titilogok, minus 1. Inuk tu amillo, nubi alak niya nakakta amiyo, han ni pali alak su titilogok hiti galagi duakpat. Ano ko alak suin lo, sekin niolo ni giolo aku ninga ni 20 mit 40 mitso nga nilimbik. Nila suni haku titilogok, minus 3. Pupun ni tumillo, han ni kalalak niya nakakta amiyot. Ano ko laksuin lo, ni kitumik 30 mitso nga nilimik. Nila suni haklo dit, minus 5. Ako libin milo, han ni kalapilak niya nakakta amiyok. Ano ko laksuin lo, ni kitumik 30 mitso nga nilimik. Nila suni haklo dit lo, minus 4. Ibu jadi milo, hanya kalau pelak ni anak kami juga ok, anak kalau aksi di on ni ulo atau ang ni ulo aku ni ngani 30 meter sungguh ni limik, ni lasu ni haklo tilo minus 6. Selalu ni lo ok, hanya kalau pelak ni anak kami nanti kau balak ni anak kau stilo, anak kalau aksi di on ni ulo atau ang ni ulo aku ni ngani 30 meter 50 meter sungguh ni limik, ni lasu ni ngalo minus 6. Kaya siya mi reklin lake milo nubo ya balolak ni anak kami juga, hanya lito ni ngaya haklo tilo, anak kalau aksi di on One ni tumik, 20 miso ngon nilimik. Nila suni ngalo minus 3. Huwak na milo nubaya walawlak mi yagok, han nilito na kaya haksutilo. Ano ko laksuni ni kiyulo ato ang niyulo ako ni nga ni 30 miso ngon nilimik. Nila suni haklutilo minus 1. Kayang sumilo kok, nubaya walawlak niya nakakdamayot. Ano ko laksuti ato ang ni tumik, 30 miso ngon nilimik. Nila suni ngalo minus 4. Aw palong milo, nubaya walawlak niya nakakdamayok. Ano ko lang suti ato ako nito mik 30 misong ho nilimik. Nila suni nga lo, zero. Tasi yung milohan nga lapilak niya ng akta mayok, nubuya walo silutik. Ano ko lang suti ato ako nito mik 30 misong ho nilimik. Nila suni nga lo, minus 2. Kutu ang milo tamani, han nga lapilak niya ng akta mayok, sukuyo. Lutalo ato tsikut, hiti ka lagi ito akpat nubuya walo siluta. Ano ko lang suti ato ako nito mik 20 misong ho nilimik. Oko ni walo, plus 1. Kayang soal tu amin lohan nga lapilak mi yagok, anu galak sti atuak ni tu mik 20 meet 40 mut, so ngun nilimik, hoko ni ngalo plus 1. Nuna tiya bu milo, nain mi hop te amin lo sikhin nilak tu wok, nubu ya lo tilo atau tsikut, anu galak suni nik yu lo atuak ni ulo aku ni ngani 20 meet 40 mut, so ngun nilimik, hoko ni ngalo plus 10. Post bell recollect mi lo sikhin nilak mi yagok, nubu ya lo tilo, anu galak suni nik yu lo atuak ni ulo 20 meet 40 mut, hoko.
1: If it happened today, find out today. That's the power of having the news in your hand. Get late-breaking news from reporters across the country, straight to your mobile device. Customize your experience with news from your region and what matters to you. Whether it's big headlines, detailed articles, live events, or on-demand video, CBC News has got you covered. Connect to the world. Download the free CBC News app or visit cbcnews.ca.

0: Kila manel tema tamnet servi ya kauti ginat yila David nulok tamnet na ya mi toyo na ya yila tema unika na ma take some ni pro ligu tamna ma cook tok kena toyo ya kala samang man tak sam yo kala kata kat ligu cv sin play you sama akos to servi ya na aptigu
1: tai male kena toyo kala ukti ligu na ya ni pro la qima yume ko Utak yang ni alau kemajum itu hau malau kemagadua kap tanulu kanok itu hau malau pi.
2: Taiman ila taiman letiak tau ila abane uku sik sering me angun asuki aksi mati jilu tetenya paning mapane ila usi magame ukaksuni nau ya ni gusuri tenya kinek tau yuk kinek tau yuk. Mending ukurok semayung enna tais semane Tuesday ukurok semayuk angin kau ni ada titinya kagung ukpan. Kenistau juga suri, isikat tung migo first ni enga tegar waktu ni opu igu kau tiket lugu isikat tu dulu nigo. Hi asu, tamang ngah kainau yari aga tu suri asio jungai isumala uktunga. Sunawa tamang ngah hakit tak tung ngah minau yano, tamani nau yane hakil waktu suri ilane angin kau ni asing mata seni guna liga mikai, wengah guna ngami wengah guna ngah mama kuk tu dulu ni angun asuk tu dulu ni pilu waktu suri. Suyu mukai temen nol nasungan. Asyila tuk turi agad laruk luni tuk tu tamana kan itu orang katang mata turi agad laruk luni tuk tu agad laruk luni ilani atau tiko katikilang melukit. Temen nol tua waktu koi luni tu sak sutigun. Tahu bangga katakani gina agaluang nak sutigun. Isemang nadaong emali tahu bangga ilah tu sang nadaong ma ane kagatta mana amit tujuang mi. Atakah tuhang mata sang metimitin ni, wang na parutin ni. Tabu na gota kayo kura ulo ni, amit tujuang mo gota pa mga tukturi ang niyakto. Maunga tiya ko luktay ma. Taman na timibu kinaktao rila okto. Ama ilan naman nakatakong imatay ko ilang nakitisimara okto ko tapani wang na tin ni tapani kaslakto ko. Dahil na kinaktao ulo ni. Ama tawa ni Pasal gosok tu kah sana, aktor yang meningit tu ko, tuk tulah aktor ini tamau kaniko kuli dulu ni. Tapi nak nak taro dek dulu ni, so nak beri ni apa ni tuin naro, isemang nengit tu, mita kuari, isemang jaksaun nengit tuin, pilgiangu tuin, tamau nak nak tau katak sini. Tapi malinga dulu ni, tak beri, ting misu tamau nga kena galu agam miskidu mita kurok sini. Suna baki nak tu nak mak cawu juga nak takulah suni, kau juga cawu yak tuk suni. Utak suni tak kuat, kata mereka tak unik kadliarang mata. Suna apa ukah tu kalau tu bini ugal atau bunga akianu, atau bunga ini tuk turia cung mata. Timit ini tuk turia cung ini mata uki ukur. Bisulah angkat mau nak kanin angkat timit ini tuk turia cung ugal. Tamau nak pelajar sedikit lagi mata tamang kanit demi tuk tulah kat sedikit lagi mata tamang tuk tulah kat tengi pada amit tujuang mengelutai gulungi pat tahu ngah kena reak tahu guni tuk tulah tak biungin nak tukiuruk tak tahu bani ngoyak tulah tu bini hamutingin sedikit lagi tahu ngah juni ilatain na angajua. Hakit tak tuk semalau tu ni angin kau tu ni igluring mud angin kami nukanga asyok kayu. Tapi anak larung mika minta mahu ngau yari agak larung kiri ni seningi nak tu ni mahu ngak tu bini tu ni seneng ni aktu pilgelang mata tak kuating mesu panen wang nanti ni pilgelang ni aktu kau. Tawar na seneng tau ngitu tuk tuli aktu mesu ukusik serius miksa. Tahu nga tak kuat ilangi ketemu kata kerja buat tahu nga lego perlu yuk sunilu kenapa aku masih yul? Ati tahu nga kita tahu nanti mahu ngasik tu kuin kagoni amak komikloni marilang negoni oksa roti tuin negoni tuin negari tainna angaju aku rasunin nego amak aku marok tu tabari. Tak kena nak tu ilang ini ilang ini tu aku ya atar tiang atau karuk karuk tu ni atar tiang a, tapi na ingotani inu tuti tauta ili wagligo kini kasulikpan. Sokai ma uluga se khangang mata. Ukausugu inu tuta ili gita ilagi yun naktani tamana ilagi kaniak putin. Audlagami akianunga uni ang nagalaong matagi ukura ukno ni gununa mo akzone. Tagi ukura sigami kamutik taikwa kamutik nga ako kami gita isima kinikatao yu tezanga imailing ala umago kamuti iningi ilitagi umasarang nagpangin tamaw na ini akun ningi tigun. Dahil man na kawiyo man na suyin nagtawag lang na kami git kamuti nga suyila na niyaro gito ni Duk Sikidu nga lo. Tawag nga na niyaw yoko Sikidu nga kamuti nga lo. Dahil ma tawag ni tetakuyaw yakto kong magunigutap ba nakitisimayang ila naniyaw bigay ang askidaw nga ta. Takuyak to ka ma. Tawagan ni Tia Parogoro. Tay sa manimakuklo nga kanuya ka nga masuka o diya ka nga ma. Tiyanik tulo ahtakaw na isu giyak pala oksimang migama. Udla yung kakso nga ro ang ikaw la oksimang idlo nga kailamik la parok na kulo. Tay man na ito kami tay ma pisu sinne gone tay ma tawagan ni tagayo me akitiyatin ni Ubaro ni tamana tungana, tamana ilakpok tayo ma. Aswilag ni tabatak ko, akin at tuwi, piksakso ni leong ma, piktiyuk tukulod lo ni leong ma. Ungam mo nga tao, mga tumingin ni nanay sa katasalik ko, ukusik sa rin umiksano. Maunga, naoya, miksano, piso si nga ako ni, ikumain ng ni Kuga Mila. Ang una so, nayaga o karukatigak ko, ang una so katari ni uyu garo ako, kutang ang itu garo ako. Dahil man na iling ma, sabi ka yun na ikaw ti, uyu rao taka, piyud luang ni ngani. Tama o nga, ikumain lang ni kung ikon ka, isi mga inimini iti akpat, abang nga ka, yung nga it utimog inini ato yari ko nigin. Kinakta ko yung aroro ni iti yung miga yara okto. Kanigi yat, pisuk tangan ni kanina sa mga aroro ang manaw yan. Tawag nga ungam mo pisuk tanga takinak sa arod lo ni. Pilagay ang win naktuwaro na kami ni Paiksyo yakuta ang katarak suti na tumisya ngilaka ang kami. Ni Paikuta sinigiyak sa lo ni kaya na ila sinig na kong niyang malo ni. Ikumaw yakso nga nililakto kasi kami nililaktuwaro ang mat na niyaw yoko kanuing tuko iman na wakad lang nga kuksad lang nalawak to so kay ma dahil kung ata kuyak to ka ma ubanip po kuktab ba dahil kung nga itisibo nga hamlag kutitrak ba yan na dahil kali manaragbik itisibo nga tuksiyak to nun tigudyo ti si madluti ang malok sa si madyo tuksiyak to dahil na ariyan na igiti alawak to ka itilaw ka ma tuksiyak to nun ama tak ila dahil man na udluni taika ni utakit sa pila oktubi ni ugarwakso ni udlu makku isi magayaw uvangaw ko ni siyo kaya ma isi magayaw yung nektu nga tamanang may utawangin nama tayo man na isi mayuktaw rin na kami piso si nektu ni una ikumain na klo ni out lang na kanuing ito ugarwak inutuong idlo ni kanuing ito ikumain na niko ni out lang katikakat na niko makayaro yung ukiukut ukiud lang kayarukut upin nga ako, kangatuin na ako. Ikumain na ako, siya, udla akong mapikarwa mo, udla akong naayo kami, ikumain na siya makikso ni. Inutong ipakanuin ito. Kasi yan, inutudlo ni isang mga siniksimatiyang ito ni ilat ko sa iniksamin ni latasong ngimat udyak tuktaw yakayari siniksimangin na ma na madyang ilang akay. Dahil mahilingay yakayakak tugot pinadyo pinadyuaro ng alwag doon ni tingin na kong nang ikarwag doon ni ilan ni isang may titiyang makikso ni ako nga doon ni uto mo piso sige ala kong nang ito nga iman na ko yung isang ma ilakuri song
1: tamani ukeo taktong may utaw tiluta ujaktuin na kuyaw himan na yuwa yung mat kini naglutalo tayo man na nakbat tae ma April nungwa ni kinagayak daw law kimagman may ngosun ni May one me. Nani yau lilau kimagmat. Kamana lau kimavogila. Kanui to me. To hang naatu yang naksuni lau kimagmat. Nunakati gigi kaluak sugit. Tamana muta lunikir nak to me. Ik pigu hung net. Yukmat. Tana Simon. Isigaito. Nani yau tilugu. Kuwea lukta alaw kimakokpungu tuhagapta.
2: Imagia lung. Tusang nang maskidi yung ago kamuting ilo na niyaw yun. Umatigari anilawkto. Kanoy makila anilawkto nga. Kanoy rin ang aro. Kasi ani iso magsaksiyok paliyara ka matawo nga taik suto na makurok si mang miga matakat tibig juwak luni ayurik sig luni isugasung ito ako ni tukturing mi iso ni lukukyo tininak sa kaya kami yung dahil ma naamaw yak po tuktuk po nilo amiani tatik sa kakpali kasugayak to naroon ang iso ni kasi ani tukturang inang nakso ni dahil man naurok si mayok taika ni katao rila o kamasyo kaya makanukto katao rila kaya kakamahin na ang migama tako makukututi yung mata tingin na kuturigin. Kanukto katao jumi na suraksunga tayo kani ninalik uyo rila o kama. Tayo kani iluaktilunga tayo na ananagi yao yu uyo kuga tayo kununga hamlak kun kanuilinga ng mga tusakasukso ni siwa na iluakto na manalong tigugak ko ukaw tilugo ubangaw yung angay ni piniili taksi kami tayo sumingalo kinaktaw yung iso kaya mapidyo takas na kaya ngayok suni kaya ngayong ma isumayin na

0: talau mata isui haruang nangisu nilu nani jau tilugu kau jigeak talau kaluak tugu takahima lau mata kinegeak kimajut anga jugi jau judlu tamakuangu lau mata utik kimalik tilugu katisuhi kuyaline kalau kong megapi.
1: Imagiaro, iga yokal lang na sulen ng Victoria o tukaraw ng mal tapi kung alitaw kuruguru tayo man na yaya karaw ng masukay ma tapi kung awag ma apat yao dula si yung atuk siya ni kuukur siya yung mga anita kuningan na kami sa maksat siya yung mga ani aswila kaya ko yao ng matapang ng mga tuk siya niya lama ina uwan no kaisera o tuk siya niya sa asunga Tena ayok sang itu yang nak tu makong ni piyak sang itu aku ada ada mini tokuk pa piu mag sang itu bagi aku malah si mang magit tena kau yu ila tu sah mayau yu tena tu siang ni ada gama kasar aku si mago ada ada ngah aku biar si jual aku si mang ma yang ni kurua utak tu awang man
0: ila kau biar huluk ta lau pungut uma bluni utakun nalau mat tak walu nau yang mayu Kinek tingit ako ni uyalaga ng kanukan na utak ito yung nalag nakman. Kaho kataulaw ko pugut ila tuhayut tuhaw matakot. Dahil man na yung nakman, dahil mapiluwag ka nilaw po ilagin.
1: Eh, makialok. Dahil man na ulaw to, nasa biktua ako tigit luti ko ang matay na asiw kami, udlong may tayo ka ni naliyot si inyurag siyok tuwin yudlo ni ulaw si mangman. Tai man na ulo si mayuk tikim ma kanwingim ma tai na kuvia si utau luni inulik viksi of vivinia kai uluga se kanga garo asti lugin nariani kami mumektua orila umata nutaka kuru iluni mumektua orila mumektununga uga yungin nama mumektununga uga ma tamakua nutaka kuru ang malok si si may ilang imong marivig juwak tunutaka kuru uvang alitay sa maninutaka udlunga kang usubig juwaka yara uktunga mong marik tuksiya katabig juwara o kamakubiyat tala uktunga inang iglaw ni imong magtunitaw tu gasuro ako nila uktunga
0: Tama nila ako kimagap taka magilaw ka kita tako nutakat na pekataw siya mayaktak to kamalo kakso tiglo ni mumakotik ni kamanalaw mat nulo kingulak pa may kanukiya o kawhi kakang na kawin ahon laktak na yak tulo tay mau kanakayak na yalak mata ikir na kong nerpalde kawiyak tilugo kibaliw iluani
1: ilang ahon lakatal niya rastigo piyo si baliya tuin na mal aksong makialo sila tiyawaw lo paglo ni sila tiyawaw yun niya itong makiyara o baglo ni. O just to kaya karang mayo kausang na mingurit ming natukubiyari ko ni aw padliyari ko ni kausang na klo ni. Kausin niya ang na isa magiyak kaya karang mayawod. Kanuin niya pa kaya sila. O just to kaya karang mayawod.
0: Kuya na may ribagin nulok tagbo na tuhakaw kataw yun na kaw gabi.
1: Ila, kuya na may ikaw.
2: Anna Tsawigi Sartavud, David Nulok, Damnan Nauyam, Utoyok, Taksimo, CBC Nipleu, Samak, Akosakalati, Unalamu, Vietnamese. Tsai, see Latisai, Simon Tamaka, Tanamid, Manalitana Pivalele, you taking at Arctic Payment. Tami tatato pik pivalele ret ligut sane aptigo
3: ah tam atik bay me tuetle ni gari akattarto nitso tar kan nawo tama wadu na asigin man sigaru de taktik kala xu de wetra akta yo xu may ngul rangame tay me so wadu taktik kala go xu xu xu de ujak pokshe Tak ada yang awak tahu. Amal kemana? Aku tak boleh tahu kau itu kau kalau itu, tama masih jamur, tama nampak kasar yang ati yang belok. Mana tahu mereka betul kalau tahu ni nanti seksi ni, kalau kau tahu kalau tama nampak

0: Good. CBC ukiok tak tu pival day yung ani narak tu si wangatobi utak. At tang nak tumitili man ng miglo nang minikakataw ng miglo ukiok tak tong mitakot nunaringin ni aksukutaw yagakang mat tana narunak tau voktako Canada rima mi hamara kakturigikuk Katutikatikikun ningaktut Sakititaw tilugutako Unikat pinaswako si Urok Tungmit kiumasi magmatatako Gavamatokakut Akitong nigay tilugit Kinaw yang mitu nisikatak ningin ni Ukiok taktong mun Salaman ava iksibaw takiyaw yok Tako katutikatikik tunut Ukiok taktong mudlu Ungasigiyaw yunuglu Katimayu ningin ni Mayagiyaw lunitaw ikarung ni Okaklo ni Tako tuksakaktaw yok Nang minik At tang naktumititili man ng mi Ukiok taktong mit Na kisurima na magtuku Akaw na reakaktut
1: In order to accommodate more people.
0: Okaklo ni soklo Iglo taktok reakaktugut Iniksakaktiti yun nang nagata Ikanayak tini ukiok taktong moktunun Iglo kareakakuta na Makimadjutik sanita ok Akik suya reakaktugut takot Ungasik tunit Iglo riyong nang mit Imaraga nang miglo Anak tak nga nang miglo takot Ungabagyak kan nagaakaktut Kisuriman Ataw tiku na magtukku ya reakaktut Takot Canada rima mi hamarakurigiku Katutikatikikungit Gavamatokakunit Glo Nuna avik tok si mayunig do ikanaya katikako masimayok. Nautik si kumaduti tako agavamatok akukina o yakaktiting ningin ni nuna ring no tuka ngayon o nuna ring no te amakikuyangin. Te mataong nuna bumilog tariyaw yok narunayak si butako apitlang isang nangmit pang naktuwami at ang naksivalde atuin ng mat ay gilimit bigyak tilugo tako at anak ang nangiturigikot narunayak si simabok taan natirigan na ang miglo pingasuniglo kiminiglo kimuksok biyo katak tumitukurong ningin ni pitlang isang ningin ni kisani anak ang nangiturigikot Lukta ikwa ang jameng ukpiro sukpok pingasukkan ng ni pitlang isak to katwin nagakang ningan no okaklo ni parisikot toko tiyaka karong matatako ning akimini at takbili ako joro ni kawisa kong narong imata so kay maparisikot na magtuni kawisa ko tini pikarong imata
2: Testing means that correctly
0: Okaklo ni kawi sa katang ng mitay ma mariktaw su nguvok tana na akong apiktaw roglo ni pukatiak taw ro ni tukok saktaw tiak do ni awdlak titaw ro ni tay man na akik suyo kakun ng ipat kita tako anak duti tukotaw yut igitaw ko tigisungo yut Pitlang isang nang mit ay tukdong na kautigi luang ningan no. Oka tayo mataw no na ring muted narunak lunig ikimil ipiktok tao kuyo lutik amaro narunak si kuyo lutik nagtuti at yung ito ni ilik ko siksurang nakpan. Kingulak pang minutang mitakwa si kusiyutimi umakjuang mit ilisaksi nasuk si marukpo inung mikaw yimayim maring mit nunaving mingak tong mit si kusiyutikut tana umakjuak si CGS nala napalong mit at tiktaw si mangmatung asuk titaw roklo ni ipagsak nala nakpalok kaw yimayaw rok Ikaruga sukti uluni, narunayak si uluni ro, ulugi arigi uluni, awla katakluni ro, adjigingi goro yaktuni piligi katarong mat, tana umiak joa, sivurikti nga Gregory Wilk, nigiyong nakakpok tana, atik sinungmi umiak joang mit, takot, kikkutuinnatsia inuipikkusinginni ilinnaaguma kuyisimalluni. Uqarluni taana ilisarnaguminatsiartu angut avatilirinnermi nunanganni inuipikkusittoqanginni atorluti angunasuqattarnermi inuktittuutsiaqattarnermi taakkuat ilinnaarbigisimaqattarsimayavu ilagilaortangittaq paningaglu meyugiyaullu loorsimalluni kangersuyuarmit taanalu umeartuaq neriunni qartugut aujaujuq aqqusaarumallut tateekkuuna nappaalu erningaglu paningaglu quviasuutiqartillugit siqumittiyunnarsilaormata imiaalugmit umeartuarmut patimmillutik taanna umeartuaq angilaariyaunaarluni qauisartikkunnu umeartuariyauqattartunni kavamatoqakkunningaartunit taanalu Canada Atlantic ruyungmigu aullaruyuinnaujarnaarluni
3: qoyannamik Toby tusaayak satnutertutmaankaarlanermit blumila qitiangulertillugu May 13 tema hilagilortuutusarseoqqaartinnagu silalereallagnaama qitermiuni qanuinnaasiyaamangaataak sibulle pamiku gajumigo qonnok nu yenaqto qannerattaluni pinganernaato 20 mit niglasunat mani 4 milunim aqagu qannero maqtoro oarnero maqluni 30 mit niglasunat mani 2 milumaqluni talordo amliunnok nu yenaqtugo qannituinareelik oarneloni 20 niglasunat mani 8 milunim aqagu nu yegumaqtugo qannituinareelik Oang nero maasuni 20 mit, nigla sunat mani 3 mi gu maasuni. Oksok tolit unnuk kannang naaktu gok. Oang nero nit 40, nigla sunat mani 10 mi lunim. Akagu kannero nepo leo maaktuk, ublakut. Oang nero maasuni 30 mit, nigla sunat mani 3 mi gu maasuni. Yakaluktu tsealit unnuk nuviya naaktu gok, kannituin narelik. Oang neloni 20, ningla sunat mani 11 mil lunim. Akagu nuyugu maaktoko, kannitui narelik. Oang nero maasuni 20 mil, ningla sunat mani 6 mil gu maasuni tekeni ikaluktu tsiamin. Koglok tolit unnuk nuyen aaktu go, kannitui narelik. Anorea 15 mutkerat talunim, ningla sunat mani 11 mil lunim. Akagu nuyugu maaktoko, kannitui narelik. Anorea 15 mutkerattalunim. Nigla sunat mani 4 miigu maasunim. Tegvatakoisilu teeminne innaasiru jaujilaat tekeni pitermioni unnuk amaakagu.
4: Naak saak

Nagsaktuare wakpara koyari yumang mga takpikungan asik kumaking ang meksani daan na wakad lang ha. Ya, wakad lang ha. Ya. Ashoy dang idagon nagsiyagib dugo kinayo yale gamata ko siya tatsak po nga nagyurigyo sakso ni tatimi maigdo ago wakan lang ah. Yay!